0: Miramar, Lyell Bay and Island Bay. Formerly Rongotai, boundary changes mean it has been expanded to include previous Wellington Central seat suburbs, Mount Cook and Brooklyn. While some voters...
1: Malala mare ho ki pe malale to mo tope ko fribo mo dral mo ngongo a moniti ko ni wo ful ma valo septema wa fe wa no ko ya ye nga hi foto tu nga hi fa fa politika le ye ke li li wa fa unga o nga hi kolo fe fota wa ki he fon wan o hi nga e ni he o fra wa o ngo ka ta ha ye ko food stuff pe mo Woolworth e pe se ti val no o kolo me akai pe una pule ye pe ki na wa ye a no totongi ko foto tu ke vete ki e fra wa o ye ko ni ko hi ka lava ke holoki ai pe moe totongi o e mea kai whakaho. Ko whiri e kautaha miti a Papua New Guinea ke ne tataki ai pina he whanonga atu koe ni. Ko ia ko whiri ai a e Palestinia Neville Choi ke ne tataki pe hoko ko Palestine for All o Pacific Island News Association. Ko e ne tau whoki e whatongia koe ni mea Kalafi Moala me i Tonga. Lo Tonga a e whataha whamui mui koe ia ai pina na e whai i sau savu he otumotu wanua levu koe ia e fisi. Na e pehe koe whaha koe ia mei he pina e na whotaha pe a e taki fo o ia ki he tawata aina a e media pe mo whengau e aki koe ia e ngai whanua o e Pasifiki. Na e tauha a hio hio o ne maumau ilahi ai. A ngai feitu o i e tawhaaki koe ko te kāpiti i Nusilani. O ku mahino mai e ni e mālohi au pito ai matangi pe a nānehanga o whahi e ngahi matapāseo at pe a lawe ai hani i hia e puhi koe e he haviri. O ku tuku mai e tala matangi e hawha tokanga e hokohoko atu ai pe ai alo tā maki e koe ni e ahoni mo pongpong. Na e toe foki ai waka koe o ku ne tauhi ai waka koe o Wellington pe a mo Picton o whahoko ai sevesi anga mahen ni hiria ai ngā aue mo whalerei na e whahoko ki ai i Singapore. Na e pehe e kautaha Kiwi Rail, ko e ngā aue na e pau ke whahoko ki he waka, pe a oku mahu inga ke tauhi a hono tu o ngā malu ko ia ke kakai o ke whefolau holo a ki ai. Kua whoki eni ai waka ia o ua, pe a oku na lere i he waha ako ia o e Cook Street. O ku whatokanga ai kautaha ke teki nau tolu ko e o ke whefolau a ki tau te fito i he waka ia tu ko ia ke he taimi maafana, ke puka ke i taimi, koe uhi koe moumoua koia o kuhanga me mua. Na e tuku mai e he kautaha koia Inter Islander hari pōti. Whekau aki eni pe moe mea e ono, na ne wesia a whewholau aki koia ai waka. Ulu aki na e kaipe ke mui mui a Kiwi Rail ia ki e ngahi wharei ki he malu i koe ai waka. Pe a pehe foki moe malu a kaupā sese. O te ki na ai ai waka ia o me mei hake ia taha ngahi matatahi makamaka koia o e motsaute. Na e i waka ai toko walungi au tupu. I kaiko ia pe, ka nā nau tūtu ni foki ke waka ikotoa ai ngahi waka ngā aue ai kautaha. O ku ke whai ai pe ai tau wawalo ki he whiria koe i nove ma. Ku ai e ni hia ku nau pehe ku whao fiofi hake ai reipa ki he whiri moe loto oi kakai. Ka e taimita tau pe, tai taha folahi mai a ene ngahi ka veinga kempeini. Pe mahino foki fu taimi whainga taa whapa anga ia koe ni. Ka e taimita tau o kulahi pe moe ngahi pōre ia oi no pe mo ngahi whainga maari ki e ngahi whae whua politikare koe ni ke nau tala noa ki e ngahi policy pe koe ngahi lao te nau hanga o fotu tu umai ma ai kakai. Ok mahino me befoki, ai tupu ia ai kakai pasiki he fonuani. Pe whata tau ki whua matala whua mui mui taha, ok tupu a ki a pe seti e taha ono. Hiri ai ta whaa whaa mui mui, pea ok ilonga ai tupu ia koe ni he ngai whetu he motsau te hange ko o tak. I he taimi whengata a whapaanga o tau whanonga ia, uga e amanaki ko tō mai ia ki he kautaha koe Health New Zealand, o nau mao whenga maari ia i ke nau whakanga awei, toko whaange au tupu koe lahi taha koe kau nesi. Nā pehe e he nesi i maolunga me kautahani ko Nadine Gray, koe whenga maari ia koe ni, koe whainga maari e koe ni, ke nga unga mai ai hakaunga au he tawhaaki koe ia o emergency mo i whawawe wawe. Pea iai foki mo i whainga maari e, ke ngai whetu koe o kulahi mea i a ui mo i whie mao koe ia ai kaumaha ki. O gai foki pe mo i hohaa ke tawhaaki koe ia o emu uilerei, ko uhi koe hōloa koe ia e tu unga huhu malui ai longa i whānau o ngai Family Pasifiki i he fonuan. Na e pehe i a whamatala me tawhaaki whakatotolo ai emu uilerei, o ulahi ai more ai whalala ia pe nei whakatupu ai ai tai whiwhalala aki e ngahi whamiri pe mo sistemi goia ai mo uilerei o ngau tufaki ai huhu malu i. Kai kehe o kia ia amanaki ko e whonga ngā au e fo oa ni kua fotu u e lawa ken hanga o mai ai ha whakamerino pe pe foki mo ha loto ma o mei he mātua ke nau whalala ki e sistemi goia ai mo uilerei. Pe o amanaki foki tene whakafoki ai e tu unga malu i mo mo uilerei goia ai longa i whanau ki e peseti e hiwa nima aia na ia i koe i he kohiri. Nga tanga pe o ngongu o kokumai maktau tole ako ni whatang pe ke mo maho ao lerei ko au Filipa Motulalo tu au whātu.
2: Mālo le soifua.
0: Talo whalawa.
2: Talo hane.
0: From RNZ International, the voice of the Pacific.